so yana kedida so nyina ni ho community aji na na ka meti abra na me dakem awu washa me kina so ma you carry that dog kuni ho na ma bra boni na aji cha obeti asese adan e sisiri ama fu da bia da bia da bia you ni awu radi aya mam yo minim minim minim mire kanche osha ba ba ba Senyame ama do mi abadom so masabre me kwa mi to be copy mi to be skata mi to be pedia urade mi to me urade so aya dom ebre bi atamwa na ka me man ko suku fesu flavor sina tamwa na kwete kwa ho se baba Obi obi to mi aso baba baba na me hwan kra na na ko ru afi ni se da benda da benda e ma me this one na me cha ni ya ko pa wa sisi seria sania potia no sana mi ya metia wo wo me ni popo abehwa

0: Bompa ni urade nkasa.
1: Nuhu nuhu.
0: Eya urade. Minimu sese wasam na ayami sa. Ye urade fachame. Urade humi mabwa. Sama amfawan samunu. Ensi wasam ayani sa pepepe. Eyi. Sapno na me mabrese. Urade buwame. Urade jime. Urade jime. Urade jime. Anilin kasa.

0: kasa se wompe a wompe emwa wade no onti ne kunu na se opon adwuma ompo okwa adwuma ompo ntem no omra na o meye aduane be be ma no so ba ntem me ye sure se wo boa no o boa na de ye kakra kakra
1: anya
0: se wo gya bibia
1: bo boa no pa
0: chinchina ye nkofa medi mla awari enim na no nim se medi fo no bebre ba ofa kwa bia so se obeyi oba na ọchị awari na sin efri ọ nọ na ba bi dia de ekọsu bebre
1: okay
0: ekwan bia wo befa so ebi poison wo mu nyina dibi ni na mu nuru so se de beya ọ nọ ni benya kwan abe dia de wa wade na se
1: okay
0: ti se okunu se wo mpe media ọ ba wade no ho ban wa gbọ busua no ho ban
1: okay
0: nti to me de ọ nti e be ma na se
1: ọ ti e be ma no
0: ọkọ ejuma on point em na omra
1: okay
0: ready inshallah
1: e no be best
0: e no be boy
1: okay
0: ready inshallah
1: o inshallah super okay kwabra uram kakra na yenin komo e wo hai asama

ana peso wari ani kunu yeye ejia na zese oye mobe ubu hu se ukra djuma be koso nti o si oba kwasea okasa oba kwasea onde e kasa oye kwasea nti waria na ne kuna wie yesai ukofa bema no na bema ne ye na djuma kasa nti ukofa bema no djuma ni nyina ye basa. And soon I die. Is it a phone? Opebama ne ba, Cromono, last Macheremo. One more should show ba or Joe on Pecassa. No, I warrant the number of mine, neighbor. Obane Pecassa, my name, neighbor name Warreno. Mwili mwenye angware tusho banana huse oye jeng huse ey emese yema jimo sima siya siye to bebiye ni honuma bema warna opekasa na bema nabira bosini ye ewa sasi so Obe biye ni ho, beme biye ni ho. A obe ware oba, o kasasa. Unye ye. Emano hane pe kasa. Wede mansasu, mansasu. Sene di mbe jaye. Monsal mami yomu doduo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meka ono meka no maka bibi o nti sa wanfa ho anyemu a e fa ho a eh sa e bisimi hina no ha no osi ho mu ma o sa sna menka mo eh modoso Oba